0: Ubutu kubwa kere bali chetutu kaba kukayumu mitzanche ya munawirebo sana na rehole kerere shongulu omuchi yira. Tunamu nda yirebe njebi ya rikaniare wechi kuhichi katulaongo ko omusuko. Chero cheno beru erikumi na beberi omukaro omuna neva kasa angerana boko chero cheku wavo. Mwabia suwa ebyo tukaba nekamonge vya vote mbo bakabere kero ambweno hanebe ndobe umabe umabakandi kaniyako na kande ebene nebe nene rieri langera vandungo kubabere baka hola ebane muyiti kaniyo kwerunga na bande bakabia ebane mwabunwa nibuku wabo abambesa uma nabaluana
1: Eshungulu
0: abuliko nibwe bola vunemu tso ira kubahimbanyo mwabia suwa ebye na vote mbo Hanemu vye mika ni amena mena ayikati kanibawa vosana nerevu eravandu ngoko vuko nibuno sepotole vukabia voka changwamo avakuluva kuluva reta avandu ve societe civile ve chipolitike vanemu vuravandu na kandeva kavura wambweno kumbe vosava vyanga vakale tere pene vosana nerevu wambweno vuko nibuno sepore
1: Eshungulu
0: Haveri vya bapulishi vavere omovia sovye bunia avakahira wa omongomo Bibi kavya ili nyume shubu ibi obu wakoreka oko mwabia suwebye yambia ya mkatate ke yambia ya yi abandua batashibwe mwabere bakengere la munduka ula ya vendove kuwe na kande haku ya kuhine polisi chale kirea wa polisi baveri abeba hiruwa kwebya la kondevaya vaneho ambeno wakata vo hawa Kusana naribi wakabuli kwa umate nga mwela viri yate.
1: Eshungulu.
0: Nchiku ichecho eshungulu sekaba sera sese eneo kwa vore mutu ya yendeke.

0: Eshongulu no etu mo santu nzanzu.
1: Yikolomo pam ekolom programme alimentaire mondial yabi abirubuwa emikolano yere abira kahende kabahimbani omo biaswa bia Lubero Sandre Mulongo uwe tirituale nga yini yi omwati yu abinalu sana ne ruwe ticheha kuhi bihanda mbigo nye makumiani ne cheuma birumuere disanti ya Lubero kasalala ikavetia numumulo Omonda mpenda mpe mweyo organizasyo kusichitunga chikalomo apeta mako. Omuja suwa ngabini bi ibaka tulau kwa nateno. Waka shimango ko erga baba akahende muja suwa ngabini bi. Mukana labikiri yi umubusike na wakateno. Abale bahimbani ababa watikiri kwe umubu watichanga punubu. Abanje basungika ebaka kumakumawana rekweswa nirilibianga bangana watikibwa kuluwa jenga nguma pakatashali ya kupuriza nuko buzehe nuko mabonzo kwa mirane regalwa rekwabo eria baribia rinjebu sana nerupulari uholo omobia suwa babo kamo na yuko lamu Sebastie Sebugo inashima emezi yukatala beka yetia Atino si umbira ya ho ibeba ne mabuka bakaga la wane chinene na bakarundikana obote kane na bane mwika sokolo ndeluhande obote kane bwanga suba omubya suwa ekuwabo omuluhande luwitsa bakatene no kitunga kikalera kushunzingano sha bahimbani kalo mu Africa amani ewitse yo nabo bane mululi mulero bakatene sebe bamenyikira bolenga bebanze ni shumbimbano sha Biashareta omulu iya bikine komine nga banabirihererye shukundu omulu yabirehulwa muvile omubyaswanga bine bi na ukona ni mensi libire atende kolai kalo marimize reprise ni mwatsi anamuda tara sweka rimumiti maye bahimbani mubyaswanga bine bi Darius Shaira mkodono trawe Afrika amani inakato teno emiatsi ushiku mbiye yina mwere tondeka mundu shengalo kikalo mukitumbikenga ha Esibia tamu kumbulira nga vamo mushi irachi echo babia va itekere niemu. Tuka usumo vya suwa ebie nabote mbo omukartie ake ngere akakima nirawa na katabei. Akartinga kanaka kakasu kanako ikakavi kanemu ya mwaba nduba kavi wanemu ito abanduba boba. Na bahunguri bane mwikanyisho muluhandi ngalono lu kwa merani myansi kasera kwa kamala katabei mwenge na ka tulo kwa teno anabyanga bandu obumukiro kenya mungira ni ke totoere mu bakulire yiya matsitsi ko bahimbani omubya songa bine bi na uri kama ngaha sibi bahambirire ko bo iri cyo bandu kwa muluwa be umuhanya yukano yuirako imitsi tano kunino sibi kwa na buligemo bana yusire na kulupitali Olwa babekira lo mama popa oluka sungika ndambi ndambi yese lwile kutse oluka sungika mo tengenene lutambiko meti yitavi mwiki na bakatuse na wako nani miasi libiri abasungungunga bana abamu wanawe nerefungure shosende nishwisimu ukubakoni na bakatunga wabakoni mbe sunga vini biha umano kubanganga wakatabuja mbe sunga vini bi Miati teno kwa mirani biushi ebya langirike yi mwanabere no yuko kumbali ba waka kuli wako miati ya bukumbi rumbi ya suanga vini bi embere waji herera kugulu mwamete nga yene yonaho kwa mirani miati ringa yene yi baka teno oluga balukuwa bulundi mbrundi buwa ne chibisi chibisama muhanya animutra yuirako kundeno ebeka kulisiba wamochiro wekana salabi ya hemulo mundu umetu njeri hape Sinashi omurenge wa katabinga biri hikoko mugroko yeyo na munne mundio wa umushu musetu chiro nyuma iwe naona haya uko mwatse ari ngahuno uyu okwa ni myati libiri bukuni owe bola ni mwatse atolere ina kwa mererwa na bandu boshi iri hano rinoria seroku maniru cyaru kina mususa liombo wa lubanga Auguste akatoteno akasweka Echaharu china musu sabaku ya teno yiri registers kutse yiri bandu baka vienga baka letobu harerera teno ya katungerera ne bandu baka sera mwabe ndibi aswa niru baka ya hira mwabahimbani mwe ringa kitu wangufu banga wangapakile tamo mwalengabu harerera nenge nga banya musu sa yububa nimu yikasa vashika yishutuli na mitu ndakirengo kopa nkari ndako hateno na irio ama likuluhani kalono lu sababu kahikuwa na hiri tu arakasera ndambe ndambe usana nersha tenderera ubukuni ubo yika njisa yuko bandu boshiteno abandu umundomu weteno kahuka kutakali chenge penene ima mutunga raraka bere oyunga sheli shetabula emerebe ya wahimbani aka iponeroko biye venemo laba na ukitu teno ye kuluhani lukuwe anemu yikasa akawirobu na bandu hamavyo muhindano akabina anemu weteno wika lendeke siba bine ritule tulanako hamavyo andua akabina ne munale abarungana babake banemu tulatulana kweyo na bali asa abiro tino ngoko hai hane abakarungira mu kumba kake atino musumusha muka soka soka na bandu abandu bakandi bakayumuyo bisenga bene ne karu mu grand salle mu bisonga bini bikandeno ibanaganza abandu ngoko mianzo mike ibana panga pangene ne imiti yishine nubusike bushubushi abiri herayo ne pumburi kumirenga yari pumburi ringana ko cyabandunga cyonye kiguma atino kiyanga bire kindundi abantu bo baba bakakasera eshondwa ishubushe saka bero ku pumbunga riniri rikumirenga atino ikundino iyi abantu bakandire tungerera ibana libiri ndeke kandeno ebana panga panga ndeke atino kina no musa eshunzu muwa atino abantu bo ishika yoshi seba kwa meyuka alio na china china chimbute mbute baka ramukirania baka ulukirana na hose ibana minyengu kwa obusibubu kunibwa higire na ho edawa ya narakaraba netini tulatula nako kandeno netini ramukirania kutena resa nabuko sabuni iwa mabesunga uwalia uweri ikakiria akanata tulao musondo lia komisari superior walobanga ugiste mnyamususa Mwe suwa api nabute mbo pakate no umusuko, abane nebo umusuko, aba nchibakasuka nabo ibane muji tuwa mutahion na luhicho, ngoko pakatu lao nukua mwane miyazili bihiri, shundu kare sakabi sinamu lula akubandumu lu embere barunge, aba nchibakasuka nabo, ibakibane mu golua golua, naba nchibakiwa ni mshishira, Mulu, iba iba biritebiri, iba biritege serania abande, ukatina mbendo basha runga nabo, kande basha anga baka renga kubo, neri mulu, emete maa, yikaya belu hayetia, na emete se yirendande ke kundeno sule menya wahe kasa wakumulimu wahe kuzenga perebete, mwana psikolojia muma, inakutana umwati nga unu yu, akahikererati ya mulu, hali ebini nga beru mwemete maa ya bandu wanchi. Mulu mundo kabiri bya ngoko bama bimushiga mu kimbolera buyira bama bisharunga na wondi tuno abantu baherekereni sulemenya wahengala na cyahe no yonga bu amatanda mabine yehikerera cyo cyakale kibatana no komene myatse ayi kalangire kayitia abantu ibana libi cyo banga kolanga cyahe abakera na bale no abushi wali bishomba zanga ukitwa sho ute na bakasuka na bale mwerube rube bakanza iyi neyi Iyi neyi bayi soberemo nende myatsi minji ne mundu lekana bandu babaka kulukulu batashiko nero umuti ilolo le melo belo be abya kalagala ni iyi neyi na wakata no kumbe hama bya myatsi iringa yini yi abampere ngasha na bere ho akuse myatsi ngare kulule ngo dole lute uku kwamelana ni myatsi libirie abakasuka nabo basomi psikoloji yi bakatu kulata no kumbe abandu abakabya nga babiri hiko mu kirulengo ngalono lu ipanata shelebya Saba saba kaba kasha sobera mira wakera kundeno amira ya kutipa malikiranya wakana leka ama stresi na shayika nishishia omu behanda. Na miyati yini mwitulika chete chete ya. Na kwa yani miyati ika hikareti ya mulu. Baka suka nabu niwa luana na bambesa watoterele ibabia. Mwe kwa nene nirishicha aliyo ngabiri ya nrundi miyati ya bejine omu mbondeka kundu. Tuka yabu ya shungulu, mutu kena baku mudatu teno, mubi aswa ebiyo mukarti ngere na yoyini mui hunja apapandi na wabane mukola ebirina mubi aswa ngevini binaho, umu amyakata baleji, anemu haya akatulukula teno, umu hanya yune mundi uirako na hoze, yabu mabi sakali ya bandu, vanga bimamilala yobunganga, ya mwaba himbani, banemu kabalera, chiro kwa chiro. Sinashi muki ngelisania, nga wanama besu ngumule nge wakata beyi, tutu wachi uma. Tutino omukarti akengere yo yinamula bikibungu bungu na hotse abasondolia bane musunkana bane mu yamenge welebyanga bakitu utya batre aba mabaka kole nabi mu byasunga bini bitutu wachiuma
2: Mwali non ndio mo chini ya chinene mwali ndio mo omoselile ya ibutumu oko sandre hospitalie mama popa de kukai ka baba ndio ko 23h nero baba ndio abo bakalwa iko ko chika echeri iko ko ko ba koni na ba katsunga ba koni na ba nganga nero ba mabe ba bipurisho telefone na lufranga ibo ba kae ko msika wa yo miaka 12 ba maya mu kola ko bukumbera nero ba ma musubulia nebya nero na chitulie nyuma we itave siri hika polisi siri hika basoda ba kae werera nero chechi kare kanga saba abantu ba butembo na bakulu umwewe ya butembo banilire kunde wa yabi ababandi kabisa na ikayo eri chitia chitia muona afanye namna yosi tule banaye na balu na bale banabya bakatayana na mababura ndirutsunge mu banatsungire okobero beke bya malaba mu banatsungire nero mutsungali abo babo kande ba masa nero bani horusa kandi nikala na chivoya tukande kwa mana tu tukande bahamba
1: Kumwazi yutu mahitira kushiri ololo mama irande ke pacho kaya irande ke uka lagebiuma kukukuni vutsebo wa matanda bambro e matangari uba mboleri.